0: tangiro shunguluka tulong kondi bandunda tu au tu siania na basa tu eri hutala nyuma chese dairi koreka umuchiru cha muriolo ima kisabu konzerai lubeni renda na kasendi bakabu onko imuhanda owe puso awalia tira ifuatiri ngumo wabia sanga vini vi uko mana onko wabia ibane mula bangania okonzera ngaya neno mkendi wabia njomo shungulu hino nukuni utasibu wabili hika omo vya soa Vyo mayo sektere ya waperi wakavuwa mkuko nene Hulumuka ngania evi minyikalo evi rinka evi ebola Umutiri tuare ena lubero Abikalani wabiribia omu hange hange mkendi wabenji omu shongolo hineo No mochiru cha munawire nilipandale chewe che Congo chi demokrasia Emi aka makuminda tu nendatu Soa sansiza chewe che Congo cha birulua Umuka pundio kababele si mochiru cha munawire chisekedi I na kendi buwa embere e shabakonko o komana nko e miati mi uma o komana nko hane miati e yo ngambe bakonko ibana menya yo chichi kumumu na mutandika. E complex scolaire la 14 umuchiru cha muriro lomwe kanganire ibimo bikwa ebe kirimo cha maku byonye bibiri 2025 byonye 2023 umuchiru cha muriro akarasika no kasungu museleva tole mukatashake mutiri ha kuini village royale wakasunzura umumyi we butempo umuchiru cha muriro mubakanganire ngokwenene ebibuma abana mbaka tokandeke umushupuru senti nyinji Uko mana no director o akarasi ngakana kanomba du makeke joni inakabwa chikwenene ababuti barete abana okarasi ngakana kanum sana bani mwelima bana bondekendeke oku complex scolaire la 14 a yimutiri batoria akwini village royale mbadu makeke joni iono
1: Tukashima ababuti kundi babiri tuhira mwa menge bakatutumera abana be kuwa batwangato kera bahesa twamabuwa okoberya laba okocheremo nibirishimira kotsebo kundi aboshi abali atroka rasi boshi bamahiko kosho pusa makumi mwenda nishini abali abanga sebeta tokanda ke bachinenga bageni unasho ko karasi ke la 14 twase tulekola nga abande bahendherase nibwa mbuitwe tukakwamerera obore mwana ngo kwa soshiro
0: Na watu wabese nguyomba du makeki na kasa wa ababuti wa lete wa koro ndreke ndreke o kukarasi ngakana kanu sana iba uti primary ama tenele o kukarasi ngakana kanu huko mwana mko wa uribia ni miaka sita primary tutasha mkwama.
1: Hale mula ya muma onga tumera ababutibushi umumuyi owe butembo. Aba ngavya ebana mtu kwa ma ukatambika ano. Aba menye ngoko ebutembo yinea karasi akuwene kandika shikire kundu. Saha chirindu ndi yoshi ya letu mabana ve kambala kutse chinzasa ne hande ne hande. Ela 14 ni karasi karobu sana rehesa aba na venyu. Tuneyo mutume aba na venyu tukendi bagalima ngoko venato lere. Hatia haku hii tukendi tuka erhandeka aba na okocheremo chihia. 2026
0: naho okobindi abakabwira shomango shaba hinga nyumumwe butrempo ne beni abari mu bumo busindika asbel okulura okushonzingano shaba commerce ibaka ikuna nko ebitasi babiri yabenji omulu metano echihuo eche Congo demokrasia ne chihuo eche Uganda na chingire nubukunimbo yobole babiri keno nubula buholo uko mana Nomuuma wikala omondeko abakomerso mumwe butempo abari omu sindika ya abakomerso ngabana bano bakabwirana ngoko mwongozi kaputsu mwabwirira ito kochinembe cha moto
2: byo twatumawa na bahingania betuma mumwe butembo ni beni no motion ndambe ndambe abahingania bakaba batebo ni bwambwe betase bya mabibikanyirira na ma service na mabibikanyirira babwe bolaya yeke lehwa ne hete angalehwa Na yuko batu tumabate bati tu ya bulaya bakolo nga baendele ko muhembe wahe. Tukikale tuko watu ya batahe tuyonge na bako masangu kwa mwa bati nono wa maloha. Basi tuendele bakolo batu urenga tuwele tu tukusa abahingania nga baere bati. Na chikwe choche kakwa ma kunde ebita sibi kakala na bika ika nyiriria. Monele ngiri uiti wetu wanungu mwa mabikala. Banduba kwa chiro kwa chiro. Metano yana mafrontiere na wabre chengwa busanano bukoni ebola endi misi isha ya wamu busanano bukoni Nero mwiso ebita sibwa nabyo ebi alubya shakala kasatu nakani nero aba komersana bahinga nibo babataa twa mataluka nibo ambu kande twa maloha
0: ebi ba komersa ba kasaba okumana nkuba chi eta decision no yoswa ebyo tulemo ngame na ba komersa eba na watikiwa okumana nko ebita sibya biru bya binji butembo ni beni territoire okumana nebi babwo entre syndical e ya ba komersa mumwe butembo na masbel okumana na muongozi kaputsu na musubau kamus nkuba bwa nebisenke ebikabala mabandu erilwa mumwe butempo erilwa mu byaswa ebikisangane handi bimubwo nko bikitsuka erienda enabunia uko muno nko bakiye bakahika ariwara edurba ewacha nenda mbindambi umumkana ne kinimbe cyo moto butrimbo ne beni umumo kubakulu abenanguluko cyabahani iyo pasco musaburi inakabwa kwenene akabeya nika kisomo abantu base bakiye bakabalamera nebunia abantu bakahika wewe iwakiwa wakabala mande kendeke okuna ngulukoche umumio butrempu iwanahika posko pasko musa avuri we nangulukoche yono
3: nangulukoche tunaserviri ba clear
4: wako bisangabi kuwetubi nangulukoche tuka watikaya abandu eribala mande ke nebenduvi kuwabu yuba nzire valulayi wako mana ngoko tukabala mayabandu tukalua ebutrempu towe chisangani na wako bero vino tomo utasha suka ria ebunia na omunduto mebio na makuta ni kabeya kechisomo wanga nare $35 wa hika wogo ilo butrempo riebunia tukalu hano tukendo mupiri no motano tukasaba abakijabu kutubushe vinangulukot wa hike kuyo wakabala mande ke eria enabunia basana ebunia nganetu matene ni ariwara eduba ewata emukwanga nenda mbenda mbe chomu inga ono no ebunia
3: ariwara durba wacha mokuwanga
0: omkiria muma iyo paluku kiba kwa Dominiki mabwira chikunene inangulukoche mundu akabala manda kende kingobwa
5: na mabante mundu osi munyabutembo yonjere ari tumebindo biyo biebunya awe ni kisangani iziro inyanko alabyo kona ngulukoche kunu yoba bakakole mudiri wabo wondeke kande mitoka yabu yiwene siri kwa munzera omutoka kaluni ahika ngoko banali kevindu kana ikate
0: na humunga wachunga naka mkoni bandunda tu sisi awa utusi ya niyo mchisido mchirucha mudelo na basatu eri utala kutibu makisabu kunzire lwebeni elwa lerovia sobe na kasendo mchirucha mudelo mulu fuso miyada tira ufatiri mgoma kunziranga ya nono eri lorera umuyo sobe na kasendo wake uwa mkoko nene abandumba luba utusi ya niya aho na ho imuli koyo muuma naba nabuku wewa kasokondwa umuyo utrempo naba ndibandi aba butu siania o konzaranga enenu komana nko muba bwire bakikunene bakasumumwe butempo bakasokondwa nabandi bandi bakabo bakibakabalama erasumumwe butempo bamaluba tusiana umbe songo nebi eshangati sinem le modero bakarebia kunene waletro onde nka yo wahi ukomana nko emyatsi muendire chitechite bandu bakalu batusiania kutsebutsebo byasanga binebi ebyenzira erulwe butempo eria ebeni mundu akalo na kasindo kwa mwana nko emakisabo ninzira ikasunka konzeranga eneno yoto mbahurira oho ndata hano naho munga bachunga nanga nkono mgrupu ma e bapukara o msektere ya waperi obukonibu umo obutasibu wa urilo kwa umbe ya sanga wini bi abanduwa nembulanga nibukoni obotebuti omuri chetru iyo ogiste kasereka kasi na katu pura nkoni muzono de sante ina manguru sipa abandu babiru yo muhanga hange
6: obukoni obutewa minyikana manga hano bunemu wika o ikata kulawa eshemelinga omukambi akengobole emangumo omu lokalite olobanango egrupema ya bapukare sektere ni ya bapere teritwari ni ya lubero mchivu chotulemo jongulu sika wasete abandu itano babiru baneka ibaka hola obukoni nga wana buno omugulu na bande banene babiru baneka ibale omonchingo siba wete obuwa tikia wosibosim abakoni nga wana vano baka baneka ibaka niya neresubala omusasi echi chikabanika ichiria buwawa nomukulu osektere abapere bulumu wakombine pane pachanga wakabwate eshongulu enonisha kwenene iliwe akabirikira bandu babandiki bakatulera iliwe babaniki kwenene iba mabisikia eshotuli eshangaleka ibavala okobukoni nga wana bunona wandi makoni nga wana yo chitolera ribaminyisha ngoko akambi ake melenga ake ngobole emangumo kali omumushitu kutsebu omongabero eyobukake ena mangurusipa chikalire okobanganga eruluba hika yoluba eriwe omuyinga onono ngomangumo abiribanika inakasi alabu chira bandu bakayibatsira chungu eribanika etuka berekera omutahwa wakalebaya obukake omunangabiro yobukake mangurusipa muchitatokekana erilwa omuyimu kulwe sektere abapereni rogiste kaserga kasiga
0: naho o mubya swanka bine bi ibi territoire ye na mambasa obya swanka bine bi o hakuhine byakato epangoi ai bakabwa nkonde bale badefe abaiki obya swanka bine bi o mochuna chuma chwa katakula mehoro hakuhina na byakato omushifiri babila babumu territoire na mambasa mungabro inaituri bakabwa nkonene abandu babimuhange hange obya swanka bine bi komana na Rams mali kidogo momo kuba kubira shunzingano sha bandu mu territory ena Mombasa chikwenene wabuka sasukala abandu bamuwa amasese akukoyo sangayo ni biba kabula echa maiki pangoi nga nichi akasaba abikalani rika bulit sori kusibusibu obya sobi na matoto makilima pamedi lianga makumo nyanza elota ewasa ne handi handi emangutuha obya sanga bine bi okubya bale baye kutsebutsibu na bakulu ko bano kwa mirenziwe eye adef e ne mutanda bando obya sanga bine bi namunga bachunga nanga kutsekedi na biribwa okulipanda elikasangira ko muchiro e chamuna bwire omuchiro e chamuri olo mumulaliro olipanda o chiho chekong mutasa chikibuka emyaka 33 susansiza ichabirulua omukapundi okaba belesi omuchiru cha muriolo chisekedi imwabwira ngoko nene lipanda elisangire wako ni chindu cho ngambe bakonko ibanamenya ngo ngambe ni mwatsi o werita lebya kutsebutsibu kumuna ngo achihugo muchalwa omukapundi okaba belesi na ngambe abandu balebya ngabane mbasola batu kumuna ngo hane abandu abutu msasi ukwabo bakolora okochihunga chana chino akawachikonene echihunga chana chino ngambe ichabyaho mobuuma nukusicha eshompango shabandu na ngambe na katahu na kawoma kachiho sikaya omobya lebinziu chisekidi akalola mulero akawachikonene muri obulo buholo oburi mu matangari bocho kongu demokrasia ngambe abantu ibasabire chihunga chini chi okubya chilwe omobyala ebyenziwo oluhande luma lwabire nyawa na ba F723 n'ibindi bindi ukwamana ibisekedi abuwa omukiro chamuri olo kasunzira bakongo bosi elipanda libuya omukiro chamuna burende pandase abantu bakulumuka pundu a kaba belesi ukwamana ko emyaka 66 ya mabehwa omukiro cha munawire okubya kaururu Sebastian de Sabra cha bandu baite kanaende kendeke okaururu akiche somo chiro cha munjacha buka ya waraoro ku 18 chiwa cha kumungasa chikishe sane Angleter okusizi mdi final ikupe di monde bauri kiriba tumanzo chini bacho moto kute muni beni tuvuke tuendo ko bisomo nabande bakolo ko hikashi hike na chiro chebuye chiri pande njende dani mwusika kure tukasima yoro trike lobalenda buhoro.

0: Karibu. Moi opo singo pore haye ku.
1: Mona dibe ngan, mona tazgira ne ko songa ne kana.
0: Singo.
1: Nyambumba
2: kala kama uta kusema uche na mambo ya sangalo
1: chakula masema tika jua mambo komoliko sana o mchini lutu olumbumbu kalwenda mwesho ngolo mkira kwa nyinga
2: yame vitumba beke mke kera
1: omfomo chikulu shumbu shama vya kwa sende
2: mwesho mwesho akolo
1: ya muso heso
2: mwesho akola kene na musunga kumbe na kashi
0: mrero wajua mabia ka
2: ehikwe
0: kanikwa no batwa madika muno manda no
2: anani mukwarambia
1: anani wenyise bando
0: rechasa tsare mubaswa namata shime yo
1: kyo bolobolo
0: ane matrembe
2: koyo alito
0: nakakure kasa kasa bayero Jerome ane katrolo hawo mana mwale wa yana munyitungira petse kulubeyi namukubulwa nabyambwera
2: na
0: nomero omukekera akabwate ababira
2: atiki
0: ababira
2: ekinywa ababira
0: omubira
2: kandi ne amuntu
0: nerio abali anyi kondrao munga sokera munga samarira nabo ndi raro hena ndibwa ndi mukora mbia yawe hekeu kote ise bando ya hekeu na engeita hekoyu injuwe aba bi omubira mene namutieni are kwa heko mahiu wena ta nario munga neti kwena ne mwashiamba miat nario banyi abali anyeheka yao ni nyajefu na nyavuyo na nzonda premie bana masudi bachananda hao mana karafuri abali anyeheka yao omubira ona malengi hama vya bakali babera na bandu mebasa satu
2: ise bandu amasi mubira takana yako kwata
1: chinywa choyu amashika kundu kunde omasi watu lakalaba umwololo tukashingania manyangwa nasho nzuri sikarisha lokwa metwa ya bandu niriba ko bambo shambo area mabani kabiso somale ko betu mwale walebe kutse mwala walebe kutse mukarebe shambo pamalangera iba namuje ka akai kumbala ugo jikumine retrimane ryo mulunye bwani mibuge menje menje nero mbo byamenda bitikwimbo apama ikakubirim nene abandi bagasabuka bwambo ari kubabira nero ibiri mwe bikabya yabu ndulimikanya ebene nibikabya bukali mbo ari kubakali nero mukanya enya bendoka ari tukamubirim ibiri mwe byo byamashabya enya leko
2: Babira.
1: Hmm. Bako ndikundulia mama yebia bakali.
0: Bakali, bakali.
1: Bakali.
0: Ni mambo wama nyibucha.
2: Bakali.
0: Omuye ni ya mbuko. Kuma hii kwe. Mkwa vi mkoni. Mkoni yoyo ini yaliku ibirimu. Nereo vama sungini asia tatimana kutibu. Atiyo. Nariuna sibaka bwana ambo neri wamatashi nemtikwe keta inje namahikano ngalwe burenja ibo ambukiri muhekela bahari mukoni chamara kena chitahad ara ryonga ye murema mumubike bwe ngoma inama bihuriyo mundu ye murema ryonga ye murema bakabe nyetu mambunga yitra yo mundu chama nlice shelwe kumukoni ya atashia nyenge katulera Engo koyabereka hasab ibu wengo maichi nzanzuka luhaye.
1: Emurema. Mamungo muhalia.
0: Nario. Ebirimu. Vya mahenu kama kari.
1: Vibira.
0: Nario. Ndina abalu mena bababri ya babira. Kwa maa vyo kasewa naba kari. Esa bakaya.
1: Wakaya hiko kwa mundu. Wakaya hiko kwa mundu kwe.
0: Nariyo mulu me yuka hambane. Ribi ya mutu. Mulu meni ya vare mutu ndamere. ichiri mucho molo nari echangale kapata biba birani
1: eh abamateka hanoko omo moshonganusha bashakolo ono yunyise bandu
2: ni mukorambya wako
0: erechisa chisa
1: Simule na mieti basha kolo, rero na mwese kulo mweti njomu wa rero na yu omo lulengolo esina tu omwase munga omuke kiru yu kaluwa hikuwe. Alinga ya anganenia kwa ndo omantara mwanga chanzaba.
0: Yehe kalu chevirimu.
1: Anganalu mangini.
2: Chevirimu.
1: Simule na mieti. Wana ukirire.
0: Ndiyalu mewena yu. Ndiyalu mewena yu.
1: Ninyalo mwena yenoka nyoka langira hali wakamuhola mu marte hamba erukande namabe chingula kane mbakwe konde
0: amaka hamba
1: akalini kala nande choko herero ekabere kranam muke kulugwa ni mama wage ne kwa ni mama byala waita asaho de kiruko ebikabuwa wa omushonganusha bashakulu nero ka ukawacha chini shabere kraba ndi bashakulu bashakulu mu mwanoli echa laba shambo chendero ko muno kure cha chino ekiruko butu ku cha chino naho Omukekera bababira
0: bababira nario ngata irako kagano
1: aha
0: habia omumbesa marandara amahikahara nario amabeka duayo amatogera kwiritondi amashia togera kwarenda nario matukashonde betu habare ai kahono tambe kuita tauni na musemalire nario obutukubwa ibwanduma ibwapari Nariyo ni asama rati ndata narini yihuria na maseka. Ama kandibwa na wa shapalia kagenda embulene na mumu wako. Kandini asama ndata kandini ya enia yihuria na maseka. Ama vya hikawamu wako nje wa babawe kweta yuwa veri utu. Embulika kuwirako. Kandibwa okasuka yihuria na maseka. Ataha ndindi yang yinya muhanga. Mutiambari ndatre lubule yuri akanyamba kwa akanyira kwa kamera kahambe foto yake nerise uwa mayuri ari aka atu nandia analia bya apika kamera na ina samara ndake netre ngalwina ngabananye sunge nyina nyino wena nario ise uwa masanga mwa ashwe katia yi monzo obutu kune kamera nario Kwenye nene kamera kundika kamera mundwe. Kuka na mero mundwe. Ibu mama hulamo kamera. Vanesi ambuka kakahambe siofoto. Lakini aka kamera. Wabuka wabutubuka mumera. Narini ya samarera.
1: Kasi. Iyo.
0: Taira koche uma.
1: Omukekeru utwa ma yota au. Kanjutube mitutra yenu ama yutuka kanyene. Yama virukiranu mubusu.
0: Hachi uu mubindo.
1: Tatsangwa. Tuwa kamaruka mbalisho tatsangwa. Na basuji wakambali mibindo. Tani, umusha kolo, mwasubiri ya mwale wa yondake. Na mwale, kunde, omwale yuwetu kiribu, yuwetu kere, kanyiria tatawata. Semunga tuongira kubitondi, buwamasha sara na kamera. Yonu nipu wako nibirimu, babi nibabila.
0: Nipu esa mbulika wa, buwaluma, abu nibabila.
1: Bake nibabila. Tuwetu, echendo, echirisu echa, Echo bandu baka kukubalera. Na kiejo umusha kulati ni kamer. Neri alika watu ni kamer.
0: Umuseka yu watu ni kamer.
1: Atu ni kamer. Neri alika watu kamera. Ni wambu. Riyari eriyama nere mer. Kanganama kwa katuno oluba nzabu ni mwesiriji. Kutu kutu. Oluba nzabu ni mwasa. Nubutu kubo. Wabu kana shalua mwe imbula. Eje kande mera. Ulututui.
0: Ibya
1: bya biondo. Ubutu kubo. Wabu kana shasiramu. Ubupu alio. Obu kande mera. Abandu. Nerio. Omu wana wabu kari. Yuanalangira kamera. Aba na wabu kari abu.
0: Wakalangira vene.
1: Wakalangira vole. Tichotu liko yiko ateno. Aba bila. Aba toleko. Nerio. Umusha kolonai. Echebuye chakola abinya kanate kimbita na mwale wewe neri ibabulanya baso
0: atenda tisi ni mundu
1: akahola omuhanji katonda omwame wadwar anabitungana mukwara nge ni sevand kwa naband
0: katendiri
1: usiri anima birare mweria bwana ini aneko abamwetse kulwaba ni na bakarabushi na bopeshi terebushi aba bahoro n'aba bafindisha
0: n'aba bekera
1: n'aba bekera na bashe abashe koko lo bashege ne bashehe abo shilamu
0: eh ne bashege ne bashe ne bashe ne bashe ni ba witi sei karibu sei
1: aha
0: kale kana rimo gombo a mutilitu a hoya sangwa ba witi
2: sei tuya yo yiri ba
1: eh ti twem to media ba bila ba bagara ba kariba anje ni ba bote ba bila ba
2: eh uyaj
1: eh omwete ne mulori moder ne ka keker ba kai becha ko magharu mwe ave ba tramere ba balere ine mushakula mbo yo sola Hobe batra mahano ndi nabyo omukalangara mwe chelalo ah nabahamba nyoi marta bahamba nyaho nomuke kulaneho bakamola mbunye shiri kama entra kwandeke hatre mwabya chiro cheoma okumuyikwa mabya mumbesa abe ni mumbeso ine mumbeso ine mwe langara mu mubuye kundu mubu yabwewe anasera wana mwana wo bulwana atia yo taso becha sutazukiye eriye buri ganyanje wangana hongokera Awonde ngawonde tani ombesoyo mwabuga erondola balwana muretsamba
0: n'etsambura
1: eretsambura abo
0: abane bo mubutemba
1: eh baneta bura bati bayirebera omochime byatsenduka uri simololo ati yirebera omulukundi nabakandirebera mu mwirinyo nero omabeho mwe hali area nashengulu twala mugendi inibirimu nibikirimu cyamaye Chama hindu la muka luwa na kabu ya boya. Bangata ya mongo kera. Kona ya verenda. Chama pala kukuchi.
0: Echiri mumu chena lwe lukula. Chama shika loko vitu govya. Ya yesu. Echa vera hindu kakanyuni.
1: Kalikuku. Kalikuku. Temi. Echiri mchema chamba chamba chamba. Anganya nza kuchi. Mungi mune vure chikandi ya siji mbete. Pandale katu la ukumaru, mungi katu la ukita uko mle haji. Kukwa mune vure ngukwa lwa nabanamu iboboti iji. Chama shira kone, esapwe, eringa ngeye bitu ngeji. Chama irakwa na karuvanda. Chabarecha serecha aswa, omano ubu kalibwa. Omulume, omulu anayoyo, oyu amanyihika. Na chama kwa mwomitu machetu, cheo machage.
0: Cheo meko.
1: Cheo meko.
0: Abakoba bati
1: nerio nobuka dikanyangirira kirimu sadasha namuka nikaje paraho mwabo chatba omulume yon rerwewe yoy nakanana nabalwa nababande gwikirimu naba shakimara ehe raro kanene amabana bonde banikire
0: ingeri
1: chanari cha seka obo no menu nyari ine horo nyisanya sanje ranaje dobu namba ameno Teo uchaji di shonyale biala, shonyale serekwe madoa madoa matundi matundi. Mbo nyomera, temi, wami kwa chikijiri wambu, akaheru kajini. Nyinga lunele na mkiliwa, samucho uchaji chenene shombeni. Nerio, wabere waka hongoka, nerio, oma nubu kaliyo yyo, beba kamu ula mubira. Nemo wambuwa, suwe ndi ndu uwene, ukaendano, umuveri umule mberi yu, mkane, mkandane suwa ngenu manzira mu, sanisui, akande endana, nichiri mubaberi. Niko kwa nani kwa nato me kwa nwanka satu neri bamagenda bamaenda bamaenda olwendo lutitwika bamaji kukumuyi kwena nini akire bukobye ibirimu
0: kuri bikanga basa
1: ibikanga baseni birimu neri kumuyoyo eko niyo mukekuru babere babihika neri bamikiro kirimu cyamo cyamo cyabihika mu muyi kiti namaletra omuseka kwena ne wamubwenda
0: amureta
1: amuyonde mbuyubira Irinari yeryo na mabe kasa ayo bonde we bikashyo kivira bire bire shire bire shire bire shire
0: na mushikuni atsem
1: ni atsem neryo bakaba bakaba dikeryaho nerukumu yikunyo mukekuru omukekuru abiri iteri ati omwana ubukali uyu kwenene kwa na mabe shogotatia kuno se kwa mahwera ba se kwa mahwera mwana bana babantu Ebe kana abe kayenda ba aba na ubukali bigenda biyini yini yi bakali kako na kiro chobo here eba ka bikali abo kawe tumune gwe ndu chiri chishiku kuye kiro chinene
0: uri mudeni
1: imudeni nayo ambao ndambo bo bo busura sibisha ola moborume busura ne kibuka na kona nyukubadile
0: mara kende kukamuka kwa ya ne mwele wa betura ni mata
1: lol
2: Sur, botsur.
0: Na tunga wabona ya na holu Trump.
1: Nerima nubukali. Akabi nanyaho, birumi ya namabe kahengereyo. yevika kule mibiri yabi. Nereo yevika vika henga bi agenda. Vika nata lumona ni umumuibi anata ndanga ngabendu.
2: Ngabandu.
1: Ngabandu. Vika bia bikeche aswa. Eri ya biarehonga. Nereo oluka ndo lukana luku bumu shirumu iwewewewewe nereo. Wala ngremeti kaiterenji kaiterenji kaiterenji. Omanobu kalini anatunga rere. Echendejiro bia ndayo vika ya hera. Remiri ya hera. Nereo manobu kali. Ama vondera umunyumba. Ama vya mubunda. Na hikamoji. Nomuke kulu. Neri oyuashamu oyuamu kukaya. Komo urateno. Eri vya libi vikandi aviera. Mwili vya mutsera. Meshi wabilevanti vya mutsera. Na ukashia vya mboka. Mwanubuka jika kasebele
0: tere. Eri ya uwe kamboka.
1: Kamboka. Umuwe gire ni watatami simba natu wira munga tukaya hai. Ana kimboka bana mapa kimboka nerimuke kuluwa mabadi ata omwana wabe nyuju erinda bi bama bikojika kiri bambo ambere katomo edufwa we bakaya holo bakaholo bakaya gesa kwa kabrati ata ati mwana wabukali achitwangana shakola hano uhuke uberaje eberemberembe abenenu erirekane emara ngatsan ngikumi
0: obosar
1: obosar nerio ukandilwa heka ndeke emuongo neri wekandi abi abhenga neri ena kudina kura katambi neri ne mulu walabe chaso mchichirala na mwali wenyu emuna mugenda ne simande laba munzera nguma au kande laba munzera yau ukanuri kande kayera na mwali wenyu kande laba munzera aye tungane nene aye aye kieka yuluba aweko munyu munzera nerio omuke kuli nyoki ni hangire nango kolome yiwe na tuna uronde raye na yiyo
0: yo
1: mbagarande ke eyo bolo bekosa kande katwala bekusebyo na ona modepita se engo kolome yiyo ningo kolome yibirimu yo yikasunga no muyoyo omano obukali amuweri hanori omuke kulu na mwale wabo bama genda akaba kagenda obuka omubere kalaba mo Mantara baseramu, numu heruchu obuka, obukali, baka labo muka ndeka yera, aka makotokoto. Engo kolome nemo, yenemo tola, kwishi, ya mabuga, tola enganu, nebekusa, isha liye hika, eka wawu. Neri, yikali wa asha, kwa ya mako kobeka iti, virarenga, kwa ikawiri viri mwiri, ama begenda. Virarenga. Bikali byalo yobya byabe katebita bikashika amalabahayi neryo engo kolomeo kanganyeta ama begenda ati ebende bikakwa menzire ikomir bikama bikayikukumule mberi yumulemberi bikasobola na namalaba makayera kake kechisuchi bene ebya byangu byangu akami byabere wira amaduta kwa ebesarasara kwahes bene mu kanena bende nabi bikata shase bikata ser kanyete shito Hombagar, ane neriku okona niko okuzumulari hanji katonda amashi yao kanyimba kamo kekulu na obosare wa mabu omona ni mwabeshabeu ayu usumuka nyumba ama ayu usumuka nyumba kumo kekulu ibiri muna wabekashi ikabit ama ulaha no hai ama ulaha no hai hanusete ikamondo ama vienge ramono ama vienge ramono ibiri mubetia na muke kulati shiate nge ramono Neri ibiri mubiri muno mwane neryo
0: ejendi bwango yuko
1: muno neri muke kuloba treno mureke ngata request ngati ribenga nganabi ni abirengera nomwe muno iniriwe muno mangane munabe ebende besenge neri mukandi amuka ngandi anga ngakwe 7 besenge nenyiwe imune muyukolushi kusangwa muti mukwire na mukwire meru Mukandi ya mamusonga, mukalumoni mukahana. Neri amuke kuloma rundi ya chinyonzo chetulu. Mugendi ukulushi, mugendi ya magetse, mukandi ya mkaleta magetse. Neri na enye nemo mo, nyene murunje, mukandi na mabi mkalia na mimute ikania. Neri makulumu biri wenyu. Birimu, pikima ya chinyonzo vika yukulushi. Kabi yukulushi biata ya chinyonzo, vike ruka nacho. Biti vikaso ndiri ike, eche aswa. Omachi nyonzo se mochiri nirichondi.
2: Sonono.
1: Kandibishesu vokolushi. Nomu kekulu. Ama abe sabola. omumbesa ama bute uenduka uikase utebete neruka ndio webihika engo kolomi yewenyu yabeka nenda mbie yo bwenena kanye ni birimu nerio ama luni agenda luba nerihike kawabo ama bihike kawabo nengo kolomi yabeka yite ama bihike neribano omuke kuluna ye inabirite kanye naye che andube umushiko ate amabiri kiribu mwatimo molo uke mwa mwraya na mwetsema nga omunete tukiribu ukulush eno yu mkabi ya muka rondia se yono neri ikwini abiri omonanyo mwomushiko yu mwase shonzo uchi nibirundi neri anazinye zine vya duvya vya vya vya omonanyo mwomushiko yu nabiri mwabiri he
0: yana mulaka
1: Kalau ada kami, ibirimu yang masih mampu kau biar muanya okado songera omondo wet, yo birau itu kan tukar mpala ibu ko okori kau tukar yang mukaya, nariu. Bekali biar berkeran nabi, tua mabe musungga muak muker namun ini ibirimu jushi muase, abo nabo sora nasi, bakabi abo sora masih balik abo Roma, abo sora wet tukar dia abo munabuire. Rari yola yabe yuka nitu hamu na wili. Masonga songanya vya mahikao. Yama vya mahikao. Nari vya vili treka ni mshikonga wanoyo. Mdiyambi ya mora hate wangaika mamundu. He. Ndiku watuka ya senya. Tukwendi tumolero monene. Na tukwendi wase umushikoko. Itu ushitu wa vili timbanda eke. Aka shasha bala kundia ote menge manji. Asa. Nari vya mahikao. Nani kwa ya nawata ekabite vya masenya. Ndeke bia ma ere rungari are bia bia na iruku bia bia ndu mushiko bika timbia timbio na iruwe shao su mushiko oko mwa rungari wa molero. Na iruwe mushiko ama o molero maluwa ni mushiko ama kama na iruwe nyibi rundi abira mwana ere nga megogo meti bichi na iruwe chirundi ya nalui na iruwe chiri mucha wachete tenuri riso. Umuti ya nalui anumana lwe chishichi e chiri mucha wachete achiri iruwe kuhari momoko tinololu sanda. Mwana lwa riwet he kanuka omuntu ehe yama bya bya bya he kwanane oburu mama buwa nati bya mushindi mutu ah kwana li rikwi kafuka twali okoma no kwabuka ko ukanye nyeta koma usa as beta a yama sha swabe e kiri mwiki ari nga chabere tutse ba koma twali ri tudu tuwa shali ukanyitwa mikoko okobusura bwaju Nero tukande tukaira mukangabo uma tukande tukatwa komolero kweveka. Tukande tukwe kukwichi itwepe kuno muliko. Nayo ne mudu twalia no boroma obutsura nabo botwiri aho. Nero kwebuka bat ehe. Sipama nayo kwabgarisha kolaba obukangabo mwiso. Obwendulia tukande tukatwacha tukatomekero erero ngari omolero mukwerende no tukande tukatwe chiko mudu kandi gasombe ne twire chikache sireria. No ndi ne twire nayo namusuba tukagenda. Babere bahikokocha echatebabo chirikatwe chikane bane mulubachi kuno mwirunga chengesha dukilo mwirunga ryo molero neribe lwechiba yashe humbere humbere omolero che nairo cha hero okoma kala konde chama cha bihichirim nikuwe ndibu ya jacho beti obo obotsora wetu wama atwa nairo echali kirechecho omwana obukali oyitwa oyiwarunda yo mubuya mwaya bandana inikirimu mwaherukiro mwibirimu ne obotsora omuli obotsora naye nyakashale bawoko obotsora ababira bano wiri
0: kosangwa neri nari bambo obotsora ne bambo ere muri ere tsor
1: erenje
0: nari bambo bahola mu obotsora ambo ere tsor
2: ratsuran
1: ere tsuran
0: nari batsuran umuwani atahe Oko mukeke royo, abaru lichiriri banalangire banimu yehulia na maseka. Zate, kubatamia, isevandu na wakati saye, ebi mungano yugo haji.
1: Niyo mamusase.
0: Ndiyo
1: wabanui.
0: Nasi na kare mpire yehulia na hario mongondo. Na kata heruka na hario.
1: Mwuzikula kabiri sinjomudu.
0: Na nani na...
2: Ngalo.
0: Na mosenyere na yanu wiri yo hari yashikufi abya na basenyere. Basenyere na bubanu wiri. Ne namatra remuchana ba apa apa kanisa yuko ya yemo bana na vete pesa na na
1: na berues
0: na bemangu
1: na banya chumber
0: na berues kuzangu ni wewe
1: koko wewe kuliangu
2: tayari
0: ndeme rekaridina
2: washinja mukara
1: na kamera leng
2: mukara tomati mati wa bira kinywa tibu bira bira nero ana vya aburwa shuna bakana kireka bira abo yeruwa shuna naba ndiba ne Mbabe ndi viharo, abake kuluwa kana chereka kwenye nyababila, kukune mbuwa, babibu wako mbuwa, mbutabu, ni ya kani. Na jama shasiriba na hundi mkulu, na yo, ayo, imia kana hajirekwa, na babila ababa luluwa tsebe, tiba ya yosa na masongete, na mbabe ndi vanjira, na mbabe ndi vihuka, na mbabe ndi vihangu. Ndi mbu umubila, kwa nanane, amochi uweche wa sunga munikani, bali akali habano. Ndi mbu mkana, sunga omwasi, Iba beno, onyu enyama yomundo, ya bara yete ikaraka, nari chale kiremu newire, ababili batashare buwa, habiri asabe kwara, habiri asararo na shombe, bababili tashimuri, habiri nashonda shabiri aso, nari shale shabiri aso, mwere rabu tsura, mwere ama tsura, haru habiri akawara mubusiri, wakuluwa ya wolo. Acho chichabu chale kire kwa naneko, ababili batu. Nari habi amulo, mwemo umini musiri, niyaka wole shongulube. Ndishongulu bisho sere mu muta manene tukaro ndi kububa lya bwabo kwana ne munewi ndo ndumo ndumo mu yama yabe wala shongulu ne we masarakaria nare ne iko ko ndi mu yini awola ende ngulu ne iko ko ndi ni yako na byana ni awola na sende nare mu awola ngulu benene aba wala kwa kasi venga arese venga mu chamar mu tandala chama mu tandala ashongulu bangi sisi kuri yabuta bayoleti ali rikerero erikerero ero ari ba asala na kuri sisi yabuta mu asala ba ne kamu ke kulumu matsai ere kuma kumesi kuri yo si wole wa minyeri sisisha uri ya kitrolo ekitere eke bitsungu abere wa bikisungu kwa wona wona abere washo Ahina ni ahere wae kahik. Ati ya mbunaruwa ya kecho kwa mtu wale kende loha. Ati na kwa nyama wala abitsungu. Na hito sungu hii. Na ahere wae kahik. Iliongo liongo. Ananda wala. Abe usahele. Aka ume. Ewe cha. Isha ilu isha ya kwa merda. Aka liongo liongo wako. Aka ungu mayama tali yako. Kandisha isha mkwa. Kaini isha usakan. Mwesha kulia. Esho nyugulube shushi. Shoko. Rikerero kwa abatori yibutu mbwishi.
0: Kundini mubira, akandri ya.
2: Nere shongulube, shabira shayike, yibutu mbweno, shabira mbwa meru, awa babira. Wabu lawu, wabu abira mbwa ameru, nawe kwara kundichibili mbunyumu nene, na wande maher, na wande wabriko kutu shongete sha maher, na wanduwa na wabu mayoko neneko, Ema ngul, yuru wa sunamosa, yuka nasa la chereka, ababira.
1: Kasi, wama wekwa nene, hama lua vane kama lume wa, ati umuli wabi, kwa ningesha alire ngulubi.
0: Ni
1: muli wabi.
2: Viyari ya viyari ya
1: viyari. Kasi ya chitrapa. Neratiba kane na changiwa mwekani ya na changala mwini na kanali ya chuna chitrapa yochene. Na kumbaye neyo.
0: Kukumi hiti.
1: Neruka saraku kwa mahanawa. Na wabati, Ibuwa ububalia. Usana wabama manika ububila. Wama manika nga nganebuluwele.
2: Nibukoni.
1: Atipa neru. Njeka saraku nye nga sunga chelamero chaibu umiri. Tuba hikumwa wali ya wari. Tuba nirena ka. Akatete ya kawa. Achisengechechu wakandia waka pangamu. Sanendewa nebandu ere. Ububalia. Mkwara ndia nao takubo, tunga nao takubo, nawa ndiba shakuluba nao tukubu bali. Kumachi Franza, wakao ndia mwa mdenu ambu mbama ni ambu wa anthropophagi. Ni ambu anthropophagi, riyari ryo, ni ambu enyama yo mungu. Ni ambu ameruma nene nene, akabi vyo mumundu, nero mundu yo, ni ambu abilu wa lubukoni ovo, nibukoni. Neri, omuwira waka mpa, shambu mundu, neri, omuwa, Aba bila abo amabiri okombwa shale shalama bwana yo abiri okombwa akande lama akandire ko nyama yimba akande lama oba liyo mayabaneka hanye ubu bali abumbere wa mayabaneka ewo hanje katonda wo mwana Rungwe and that area.
2: Omomiolulu
1: mu area.
0: Okobetu. Okosenje.
1: Okosenje kwa labara no wachita sambu watasha lwana and that area yohale. Nuko cheronzo ruka ndi boy molek. Jamaa bani kububa lya bumbere. Ububa lya bakabere. Wama yabaneka yoyo omuduma bamwa nenani eshongolobe. Eshongolobe sho. Nasho sinemu bubali. Aheke heke. Aba menyamnya bakaitira bad eh ya nahike heke hiyo wame bakatunga romdo alinguyu abereka hekwa na mahonga amabe ikasoko yakabya kali yako ni wamkabu anga mishibiri mishisatu sikabwa mishini hekana wotika yokuya lola kandu wako komomotema wo mundu na romondo eni alam nari na bando seba byusana netsura nebutsure ukatsura cabinet baka matama amata labana luchimba mbona singutela luchimba niko baute ka himoka bakamp sho bane mutayiria oyu mubwe wa bahe
0: ngo tabi
1: abakai abadira abakanibal ehe nerio nonde munya shabere kratu ah nenyiro ko bitwa bya mahikwe nabandi batinyo ko bitwa bya masere ka bandu babere babulume abakanibale abadira
0: Kolona kwa watika yabakiri.
1: Abana baba kiri.
0: Baba kiri. Baka jambe nyama nari bakera
1: yakera.
0: Nari na bakiri bahuk.
1: Na baba kande bana ububali. Na baba kande bana ububali. Ububali ya baba maya banika echelamero echinen.
0: Ngata si hirako kake kera.
1: Hirako ototeko.
0: Habi musia kolomo uma. Ni anawutu mare wewe. Nari mare wewe matrahibu. Ama vya vitrahibu. Nari musia kolomo mata. Nari mara wa mansorine shachere mara wa yama bejera muwe nari ama muheka ama mtu ala machinda cheho kaye mubisaye
1: akambala
0: nari omuntu mini atikwa mpeno bakambala murumbu bakambala murumbu
1: ni wa musebe
0: nari omukali ama yahora raye ama bya nari mwira wa muwamba shambu mukali wa wabarahola ukoli chererwa ah njana bwana tiba muheke Ndiyo oyo wa mtu wala yuke kona chereero na ibo ngayi. Na ingayi kalo kwa chereero kuhona ya nama vya nganda samarara kwa bakarera. Nariyo isi umukali ama trandopu nunga wako uira mtu. Mtu njena maheke chereero echi. Nama netingaye mubisa mpeno anu mwishia luambo. Ndibu wa mura yata. Nariyo chereero chabarachi ya hoa. Nariyo balu mibikara. Ambubu atukata suhuluba nzululo tutse. Ntaye suka vana siompene esika shuyo kita siyeta hiya kuhundu. Na yama wat inje munanze nyumbe yu, bambio wonde. Ayuka suba mwache tsoche yu wa mahol. Neri ya ho, luchinyo chiriyo waka wambu. Omuka liya mahol, sunga liwa wa mahola. Iwe mwari wu, neri wa suba mwache tsoche sunga liwa woy.
1: Ei, sule na mwati. Mwake kera tuwa mangari rao. Iwa ambu. Omadisha bwa katika ndiye ndi washinja panga yangira chumkwa rambia kwa watu washinja na amanga romoke karawo nda
0: nari muke toro yu manga ngatumerawo fok oche hungu aniao izine emadiwe na Kristina na Chinyose Lwanza na Taliani ya Nyilambola na Sochi Baruchi na Baruku Baruchi na nomwa miyuma kashi
1: aha
0: uwe madi
1: na Masamba ane akaba ni kumujitwa cyaduwe muhali naba muhimwale
0: arenga su
1: naba muhimwale naba banene ni bane icyumwe
0: ndimwe
1: na Elizabeth inenye mu lowo aho mana mukiriwa
2: washinja kana matsinga ta bakoloje hokinywa umulamye wababira mwasa maluniasa amuko ayoka aluni aba ni hajira ababira rushi kwa mabikania na yakalunya tsubitsako Mwaya mwaba bili babiri kokobalo mmukaye omutena wabiri ababili ni abiri kakishumbinga pakoli ba mumbinge Dari shebiri mugutsu hi shebiri mugutsu ya nari abiri sheka shadra sakande wamatwiye kuna na bakanale rakwana ni kwakare kandi wamweka mu nari amwa yire shumbinge sho namusha yayo usibwa mangolo Nelio, chikafa.
0: Kerekeria
2: kemo eta mumu bali. Nelio, sasa unge kasete. Na yo sia lola yose ne. Neri kwishu mbinga she munawire. Arere wa mabikanyo muri nalioyo. Ayuka nasete bitako. Mwamba mwalama Yesu awo kwenye ni mulami. Kauti mwuri nalia Yesu si umbinga sehenda. Sekalusi atakuta nasio. Eshi asaka kandisha ya Yusu mwulusi.
0: Alipo mbo Yesu, alipo mbo mulami ya.
2: Kutia. Nilio omukanya mwamba wikanya kwa nanako. Ebisi mwamba wikambola. Ambitua cha mkulu. Akachelotra. Umwasi awa munemu uwa munewile. Esi umbinga mwamesonga. Abandu bakaleta malwa. Abandu bakaleta. Waka hungana mendo ya abandu. Abu shisho ni mbinga. Waka ulemu wabira. Aretu rakabena. Iwi ya abandu baka kenzengwa. Awamu katike shontirashioshi. Abu shavo. Wana wabira. Imwe ya kweneneko. Abandu. Au nini ana sunga kano, ana irako kano, na undi atukume nyeri ya irako, walura na marema mwishabu ni wabira. Nereo, kinywa wabira, chekawe nere wabu, eribilika, omukati komwase wabira, eribilika chendo, echinalwa chendo chendo, wachi trabula, mazo, eribilika ewa mwoyesho.
1: Washinja, tuwa masuboko mkekera uho, uho mwalero, waka watrino, umushakolo ama yepuramale wowe yo mu bunyumba umushakolo esendengendo okongendo ngoma abinena nena shingene hage nesendengendo ishe shingene maka shinganat bino moya libya mukwe wewe inye birindya mwale ngukota byenzi vota byenzi
0: yo ndumbu
1: yobotambana ama shingwa konde iwene wene yo anangerera mukwe ama muri kwende shombene erikuni ama mtu wala ama ewe mbereshia Yesu mochi sabero ama yu watu ee nema watu oyo
2: aba heriri
1: bama himu irakwe vyala ama mtu wala eri abe letama watu omati oyo ama berera ni wambu ewe kabisa tuwebio konde vyebe kala wabu mubu hiruchi embene yu mutrahio aba leta na aba heriri omati na kaniri kapia miyave satu ibi bujiriri nerio Eniba habari habi habio buhanya. Obuhanyi wa yaba nekaho.
2: Chitroga.
1: Chitroga. Kechama sha chitroga chinji kundu. Kondi. Umubu yira. Umubu hori umundu. Olu holo. Rukali rumubi ushi. Ebende. Wanganene na chisari ya uwe rekato mocha anyu. Kwa nivirigasha ulere ndi. Kini. Olu. Obu kulebo mabi yilua. Obu mwana.
2: Oya
1: echo uchi chikwambo alone mundu molo nerio nyambo om eribi hori omundu maisha wa mundu akaliru mubu oloholo omuyira ashikirie lukundu lukalire kundu nechetwa wachin dikundu
0: munayikanyire chehanda chikabachete ichimbolwembo chit oloholo nikakambyo eyo lukae ko yunene ire lukae kanu yubundire Olo ni kakambio yu. Kwishi baba.
2: Mungu walo.
1: Baba ni banelengiri.
2: Mungu walo na muna.
1: Na luangabere lua vya lutia. Banduwa ngikiri watu. Ehe. Banduwa kimba bakadara mtuwa matre nguwa. Siba liwa muna matre nguwa. Kusele vya matre nguwa. Kumutubu shifuwa matre nguwa. Niwa mbu. Batu yire tute. Nehiru begaba olo. Eba sungana kekenderu wako. Atreno. Umubira yo tukakana yako na Ronaldo holo ne mushabani kakande ne nimubira konde ololo lukali abantu nimubira kali mundu yani yololo yololo nerio Thomas ba tulio omachanda tulio ehe mushonganisha ba shakolo mukaye muna mushalaba ne hende yatse he omahewuma konde kiro ki omamunga balama nyeta ana imi muso nyeta ngata yemangena kutse mangena nayo kaba kumairie Wotera wonde munu nje munga genda.
0: Tingata yarere
1: baya
0: nga bakaso saba.
1: Eh. Aringa koko ko demile mana bere na wasatu na wan demile. Demile 3 demile 4.
2: Mwale ndirende
1: na hike mangena. Nane ko mangena kapanga yabo pitwe bap na mapanga yabo na bere na lwai na yoho kapita dikapita. Ende ngasa afsana no mationo. Adibika rondaya, okona mangina kono, ya huwere kubia vya ndiambu yo masamba. Rio, tukaya masamba.
0: Vya vresamba.
1: Motu wa genda, lo gendo. Mukaya nanolo, ndi mwende mwese ringanzuli. Yiri, abake kolo, abasha kolo. yake sebrana kakwembeka omaka kambala omombindi amaberini ene mukubye kubyo shaye somene kande bumire babundir
0: emekangati
1: emekangati yabake ku
2: kongotsya
1: emasamba ebo bakali bakania niba minyereri mukalwe bote muka ikebeni echanza bamba kamu kamu iko homangango mubakaba nerumba kakula baya uloko tsere nerimo muka muka ndande kwatuko wakapita nerimo mabihikeno neri omwache okasera uchene mwana mulera kwenene echitanda bamulisho chinga cha mundu
0: shuri weka watra
2: ya
1: kwaza utendi ansa ebyo mnalala kubyo
0: Mwaji mwana wanali.
1: Aje onganali ko byabyaje. Ude na mwana mulero.
2: Obutsura,
1: obutsura se butsura.
2: Wali akobutsura
1: tsaba ben. Mona shishira na berena bishireto.
2: Nahat.
1: Nahat ibaka nabata ewawo sobole. Neri bakakwa mani so mundu yo hake wanakanja ibabe ndebe harobi niri omata ikano ko chichiraga. Bali bwenwe ka holomo mas masamba. Masamba. Mwachi suchi mohale. Batuwe tukaye ndangu kumushituwa na mkondwa. Itwe situle bandube. Vecha kakala. Veye ewele. Tukaye ndangu mushitu.
0: Tukaye mundi nashe me.
1: Hei. Batu. Wamayu nanjiri washa mnyane uka ulama ndi ambolo. Orongo. Luniri ya. Deni umumange na mwa. Hanabu kane ndi ambu ya ebolo. Hei. Nerio. Tuwa masubula. Numukepito yuanye tuwala. Kwa chiko homu iu, mtuwa nuwayo, yine lushi, pia mulo makeke. Tuwama suku lushi, muna blanga kwa suku lushi ulo saya he.
0: Ni abere chikalo.
1: Eri abere chikalo.
0: Kundene makeke.
1: Eri chiko homu iu, tuwanjo kwa mwenza nze tuwama luwayo. Sikabia nganzuli. Neriku kata hivu kata, esho saa, tuli anda kusanti, ame ya saa senga, tukwa luo haji. Vane, aba bira, vane, aba antropofaje bane nokushina mino bane muri abantu se bahwere bane yo
0: ndi bane na masereka
1: bane na masereka
0: kandi aba bolom
1: aba baba ari masereka ne bo banya bo kwene ni masereka na yololo na bere kanyerera yo bandu aba babuli bawe oma aba meba tukandi zuko ko bane ro kanwa ndi security batale baba bili aba ari yo ngabale na ngaba ngabote kirengererwa cyahe cyarikiri abo bolume niko bakandekala kundi abo bolume amaseluat yo amabya mukani bale mu mubira kandi bakanda no mutu
2: washinje washinje
1: neryo akobubaria ye nyama eye ngulu
0: kundi kundi yo yeye mushumbi
2: yeye kana
1: nibambo bagabambo dawa ya moto ni moto niwambo embinga kundi yali yindi mbinga Nedi atuwebibu haji omoma
2: yes.
1: Na magete nende ni Yesu Kristo chinecho mungu.
2: Nedi omusase wa Yesu wanga nedi ya eshumbingesho. Nedi omundo yomualama. Ama ya kangiriria no mwatsi oi.
1: Hey.
2: Na uonde anahewa mwambu. Omoli nari ya Yesu hangana. Yadira matami vi hangana. Na yomona bumwene tulawata. Na mavi asa edile wate. Evi rema vekende lama. Atine nebi chiru wikendi buku. Ati ni shumbing, ati yeye ngulu yowene, iba yeye kawala wemu ngulu yowene. Ambo, habari nzema ya ufalme. Nero, okomati wama retra, wama irandreke, obuli mundu woshi, niriba na ingata shiafuka, ebyo na alolako kundi kutukape revolera.
1: Inga.
2: Tu kakeniriyavu eshongano. Nero, nakoyo na ini akari yave saba owe mbieni, ati tata chishi chishi tata eshumbing kishi. Isha, na kwenye cha watu, eh, kandi yoyo yoyo na sisi, kandi yoyo. Neri echo, ni kwenye. Awa bila, bakana, vane, nerikuwa, nimbinga, sekana, tsege, cha wako.
1: Umuri neri ya Yesu.
2: Umuri neri ya Yesu.
0: Neri o, tuka sundiruwa muno, mumatashi, umunduashi ni avanti, avira.
1: Avini,
2: avanti. Minamatashi mwa Kristo vushi, na vapastera vushi, ava ni uomo kwenene, ava pe vushi, ava kakana yomo kwenene. Ikinyo kundiche wakati shumbinga sekati vita wako mochinyo
1: na mashima omundo yanengero mochama chi shumbinga neru abri luwa mocho oyu wabre wako kawad anabieka hikoko abine kane hikoko bandu nerushirishi hikoko bandu unama mushima akandia na mkangiria wabandu na aba ulikiriribu
2: shi
1: obole mdokori na rewe Agwat injesina tabya mbinga isina shaje na mbinga kumuje hori ya Yesu.
2: Umuri na ya Yesu.
0: Na namata shima baswa yabushi. Na basubushi, na basukaribushi, na bapara. Au si yoga ni chamurushi. Achisanga, Ebuhudu, Masarek, Ebu Parabunai. Oyu nahimbiria kovu para, nama mure mungu. Wa, mama, kula munoma ndanande.
2: Anoni mkwana ambia amashima, aba Kristo vushi, aba virili na Yesu.
1: Anoni wini sebandu.
0: Penori ya retusa chisari mugaswaga, kende tiro. Kumata ya wotera.
1: Mbolero.
3: Kajiu mutu butembo beni.